ni gbogbo ilana esin abalaye meteta patapata wi pe mo ro ojo yi se yin ka le tesiwaju lati ma se ife mi lati ma se nti mo fe ke si yago fun ese gedengbe olorun oba ohun mo ki o olorun ohun lo soro seju tori nigba ti eda bebere si ni ta si agere to tin ye kuro ni ilana olorun to tin mu awon iwa ti olorun o fe mo olorun oba mi o ki alawo pa awa fowo le ran eh a ma wo ru eda be a ma wo ran olorun o adupe o oni tun ni ojo keta o le ninu ogun osu osu kini e mo osu kesan ni kere kere kere kere nsi a ma de wo October adupe o ni kon ni splash fm ti wa nibi adupe lori eto ta pe ni alaborun a de tun dupe lori atoku eto beni gbogbo ogo oni ko ma je ti oba mi oke adeda seda atuti de bi ati se nde odun yen gogon tun ma gun ori ate se e mo wi pe asa o gbodo se kini ko gbodo gbe wure e wo olorun oba oke o la lati leyin wa leyin na nko eyin eni bi eni eyin eyan bi eyan eyin te je ndaja to mo ngbo eyin te je ma da eto se kin mo dara mi wo kin si tun ma dara mi gbo olorun oba oni fiyin le nigba kokan la bi akoso bo ti okori eyin ni a mari owo lotito ati lododo lati ose to nbo lo lagbaro ba mi oke e mari mi wo lori ero ni kon ni ti splash fm loju opo facebook wa kete kete sugbon lasale yi beni e ma bo wa soju opo titodo mi ti mo pe ni princess adenikan lowo kere media group e wo kete kete bayi le mari mi eni ki lo de se mo fi suse no ne ki n soro jare ki n so die die princess adenike olowo kere e kan fi media group si kete kete le ma wo mi nbe ẹ wo mo n bo e je sare se bayi ni iseju kan na e je se bayi mo n bo

ni se mo pe bi onile ba ko ti o ba ti fura o le a se be ya ko o ya yin toju opo Facebook ti page todo mi ni bi o ye ma bo e gboju omi mo ti wa nbe ketekete bayi emi re o oya Princess Adenike Olowo Kere Media Group e kan ba e wole sibi ke gboju ayo ke fi woran ayo oju oku ni si wa lagbara oba mi oke sugbon lati ojo mejo lo pelu agbara olorun oba e ma ri mi wo ketekete ni oju opo Facebook ti wa ni bi to je ti Splash FM 105

Splash FM na npe bi alabaran loruko eto Princess Adenike Olowo Kere loruko temi gbogbo yin patapata le mo mi si peace mama presenter beni ah eyan bodo wa ko ma le pa lafia eyan bodo je eyan lafia e je kin se bi eleyi kin sare mo ipele amoran wa mo mo pojo yen o sare oduro awa gan arose e ri pe mi gan fi kan pe meji mo sa se n to wo loporoporoporo mo de mo pologbon ni mo loye eh lawon eyan to n gbo Splash FM ton ba ti foye gbo won foye digest e ogbon imatoye yin kokoko ni joba ah e wo e je ka se bi eleyi awon eyan kan wa mi mo nkan ta le pe won mi mo nkan ta le fi pe lara won awon eni won yi ni wi pe ti e ba se won ni ore bi won se ma se si yin eyin gan ma fe regret pe ah ta lo ti ran mi ni nti mo se eyin gan tunuro le meji pe ah pe se mi se mistake bayi eyin gan e tunu inu yin gan baje boya nkan te rora se fun won boya nkan to je pe ko ti e to si won sugbon eyin le wo pe yes je kin se kini fun lagbaja je kin se temedun lore yi te wa se lore nigba ti o ti e fesi to mu ore ohun to se kini to ah bi igba te ba lara gba te ba kiyan ah mo mi e ka so ma e ku jo beta ma e ge ge ke ma if se se lo ma family nkan ma to kon ni e ka san to si nlo se poju akoko gba yan tina oju akoko ti yan la bala yen wi pe ah to ki lo nti mo wa ngbiyanju lati je ko ye wa ni wi pe awon eyan mi wa e le wo susun wi pe ah lagbaja yi e ti ma nre boya ejo njo se kon na boya adugbo le jo ngbe boya ibi se yin lo wa e ti wa ma nwo imura e pe ki se eyan to se be ni aso pupo jujuju ki se eyan to se be ni bata pupo jujuju e se wa wo yin sira yin pe ah at least bo se wa yi bata kan size kan na le ma lu awon aso te yin si ninu nule ti se le 34 to ti sa pe e se kini o e si ni boya e wa ebi abi ebi e kon de wa ko wa lojo kan abi gan ke ti e wa bere lowo e mo re yan kan to ni nkan to je ko dun ju ni pe ohun ti bere lowo e ni pe se e ma e le wo aso ta won ba fun to won ba fun yin oni ko si nkan to fi se ni o ni ijeje mo pe ti bi osu bi mefa si mesan to fi ta won jijo lo ni bi to hun ti mo ko to di pe o kuro nbe won ni gbogbo aso ta won ko fun awon ofoju awon kan bayi lara e awon ori kankan lara re bi ti wu mo ki lo nti a n gbiyanju ati so ni wi pe iru awon eyan kan wa se ko si beyin se le se won lori te gbe gegegegege won a kan foju te n belu e ni kódà bí lè bá má gan wọn ò ní kí yín pé ẹ ṣe bóyá kò ní ìtumọ̀ sí wọn ni o I don't know bóyá mi tiẹ̀ wá mi lè sọ pé nǹkan pàtó báyìí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nígbà tí mo délé kinní yẹn ká ọkọ mi lára ló bá ní à first lady mo ní yes ó ní kinní kan dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná tó ká wọn lára mo ní kí nìkan náà wọ́n ní obìnrin kan sílẹ̀kùn mọ́tò bọ́ọ̀lẹ̀ wọn ní bó ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ wọn láwọn bọ̀ lọ́ọ̀kan wọn lọ ojú àwọn kan lọ ọbẹ̀ ni wọn ní fóònù ẹ̀ ó ti jábọ́ sílẹ̀ wọn ní bọ̀tà àwọn wá ń fojú trace fóònù yẹn àwọn wá yára rìn pé káwọn lè mú fún wọn ní làwọn bá mú gọ́sọ̀gùd àwọn ríbi tó dúró sí pé àwọn ti wo aṣọ ẹ̀ bó ṣe sọ yẹn bọ̀ fóònù yẹn làwọn wá ń wò káwọn yẹn má kán má mú wọn ní báwọn dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ làwọn bá mú fóònù yẹn ó ń rajà lọ́wọ́ èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ọ̀nà ni wọn ní làwọn bá ní à madam fóònù yín jábọ́ wọn ní ó kàn dẹ gba fóònù yẹn lọwọ àwọn wọn ní kò sọ pé a ẹ ṣe mà à ẹ ṣe sà wọn ní kò tiẹ sọ ha wọn ní àwọn èèyàn tó wá ń rajà lọwọ àwọn ẹnáwó ṣe àdádi ẹ ṣeun o dádi adúpẹ sá o láyé òsín odidi fóònù wọn ní fóònù ńlá kan dẹ ní fóònù yẹn wọn ló wá ká àwọn lára pé kó ti wá bọ́ sọ́wọ́ ẹni tí ó fi dà á láàmú wọn làwọn kan ń roni o pé a tó bá jẹ́ pọ́wọ́ ẹni tí ó fi dà á láàmú bóyá tí ó wà ní ọjọ́ tí ó sọ fún pé òkè bọ́là lòún wà àbí tí ó wà ní mọ́níyà tí ó sọ fún pé bó ṣe ń wo òun lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o ìdó lòún wà àbí bó ṣe ń wo òun yìí o kinní kan báyìí
ko wa ma da laamu kaakiri abi gan kan ti e mu phone kan lo pa won ri lo won ri lo kan ko kan ti e sa ba ju sibi kan eh mo ni olodun loye bi e ni arakunrin kan se eto kan oni kan pe o wa ni pe o ma fun won lowo to awon to ba ti gbo pe story won se omobirin kan ati ye na ba pe ni o ba bere lowo won pe elo ni ko nfun elo na fe ko nfun won iya o gbo yinbo lo titi omo na lo sa lo nso yinbo lori eto yen iya sa so pe omo so fun iya iya wa ni eh iya sa so omo sa so fun iya pe 1 million eni yen de ni ko mo yen pe account number won won de pe account number omo yen pe lojo ese o de se 1 million yen si omo yen ijeje mo pe omo yi o wi ha ko wi nkan kan eni yen lo tun wa nbere wi pe se o ri ni eni to so wo yen pe se wo ko ni lagbaja lagbaja lo ni he so wa rowo yen le ani thank you I seen it thank you inu ti bi yen yen na de ki to mode ba yen ni ba mo mi ba mo mi ba oni ko ba npe oni ko ani akan number to fe pe fun yen oni ko se owo pada ah mo ko wa wo pe se ibaje ni ka pe ni eyan se odidi 1 million si wo ati mommy re intent ta te gbe dani sinu gba gbogbo e te njoko ti lojojumo 3000 naira ni iyen wa ni ki iyen ni kon lo fi oja ton ta yen kan fi se ore fun kokon fun awon eyan lo fe ko ba fun awon eyan lo fe pe ko sin to fe fi in ti won ta yen ko sin to fe fi se omo yi si o si pa o si se merem orisirisi comment emi ko like ma ka comment mo saba ma nka ju lawon eyan so pe a ko fe ki ye mo ye to fo mo ni a bi o ba ti e se ya mo tin je 1 million ni bi o ba ti e mo nkan ti won ti iye ti 1 million je se ba ko ti e si gbara ta se mo to ni ko ah eya e se o a adupe o god bless you inu mi du o kini kan ki e mo keyun kan ti e de bura mo nkan iro ni gbogbo rufe eyan to je pe ton ba se yin lori banta banta to po gbogbo rufe eyan to je pe ore ton ba se yin kekeke ni e se joke bura maje ke ki eniyan ke je kinu edun si mo run ti ni odun to o pe die seyin nigba yen mo si wa ni ile ijosin kan lagbegbe sanyo yi ni ilu ibadan gba yen ni arabirin kan wa nbe mo kan de ra mo gbe bag awon bag to je pe awa obirin ta le ko bata ta le gbe nkankan sinu e ta ma gbe jade yen ta ba tin wo party lo kan awa ta ba won garo bi temi bayi ta ko bata sinu eyen o ti yeyin bi mo kan se mo wa gbe bag yen emi na ra mo gbe jade Saturday mo wa gbe wa si church ni jo Sunday mo kan gbe omi nkankan mo ko sinu e nigba yen so mo se gbe wa ni e arabirin wa ni awon de like kini o pe o fine o won sorry so pe boya kin ba won get e bo mo pada bo se di Monday mo lo bi temi ti ra yen mo lo ba won ra bo se di Sunday keji mo fi le won lowo ele na nta gba 100 naira te ba ri binu iya isedu won de fi odidi ose meta gbe bagi lera lera lera lera ah inu temi gan ti mo fun won pe nkan muri marun ti mo fun won inu mi gan dun won gbe wa church lo se to tele ose to tele won so gbe wa ose to tele wa mo ni ah mommy mo ni eyin ati bag yin e ti e si wa lepo ah won la won like e o won ni se ba won so fun yin gba ta won ri lowo yin ko to di pe won se tun wa change to won to fi ngbe mi gbe lo to won to fi gbe bi e kan losu kini ti se mo pe gbigbe to ngbe yen nkan muri marun yen orili o surprise me leyin yen mo tun ba won ra awon nkan mi nigba to di ni December odun yawon na kokko fun mi lebun odun ebun Christmas ai moye be eh bojowo bojo e boye bere enikan na so fun mi joko inu kan sa nbi won ni mo ni kilo de kilo sele de nkanra ah won ni laye awon omo egbon awon otun je sowo si mo awon otun je se mo ni kilo sele gangan won ni mi o believe wi pe o lohun need isina boya 15000 naira won ni gbogbo to ku la ka ti awon bi 17000 ni boya won sa la won se owo yen si won la won ba nreti iseju marun awon to send receipt si o to de open ni whatsapp tori o pa won to send owo won la won gan need owo pe but in to lohun fe fowo se yen o important won ni la won ba sa send owo ise won ni awon la won pe pada after 1 hour pe se o rowo ni won ni lo so pe mo ti ri e se ah won ni aye re ti o fi jade institution ti o fi lo le oko
won lo mo egba won ni won lawon tun fun lowo mo mo sha ba won so mo ni e wa ma pe won lawon o se ma pe won ni kini yen lo ba je ju laye won ni ko siru te le se fun ko lohun fe 100,000 ke ba send e won ni bi da de se di bi ya re abi baba e tan ti e ni o si money la won wo mo lara ko ma lo yo mo ko mo nile eko e da kun omo to je sisi bi omo ogun odun le die to n se ru nkan be yen bawo loko to fe sile gan se se ore fun ti o fi ti ohun ti o fi appreciate bawo ni e bawo ni o se ra anu kan gba lona kan abi lona keji eh gbogbo ohun to kun la kan ti eni yen o gbianju o send e si omo yi owo oju bi 2000 mo la kan ti won immediately na lo ti ra lati lo de ti ri receipt pe won ti send owo si e eni yen lo sese tun pe pada e dakun gbogbo awa ti nkan yin jo loju ton ba ti ton ba se yin lore 50 kobo e burama e ki won pe won se e se tudunu tudunu to ba fun yin ni nkan wiwo to ba je pe ma wo aso alaso ton fun yan bi bata ton ba bi yin kan to fun yin e dupe pe won se e de e make sure pe e lo ton ba ri lara yin inu won o du to ba de wa je wi pe e yi wo nkan oni nkan ton ba bi yin abi ton baba yin ko wa loju ese ni ke ti so fun won pe ah tori e le ma ri kini lara mi eh boya won so fun onile ijosin kan ni boya o kan wu boya ko kan mu eni wa de rora so fun won de lo fe lo mi to ni die ke se pe wa ko sinu ile o ni wa bi wa lo dana sun e wo asuko yan ti ko wa ni papa mora papa mo lero po ye wa atomode atagba won ba se yin lore kinkin e dupe o yo fa ni lawa o to ba wa se yin lore ni la te ba dupe e ti fi dinner igbeje re mora yin o e ti fi dinner re o elomi o ni egba nkan o seun lore to se lana so appreciate so dupe mo kan ma wo program cash e wa ti won ti won ma yi koto re yi ni elomi ton ba lo je 100,000 ele ni e se o abi bi eni pe ti abi bi eni pe ti wo pe dandan ni awon kan tin play e lati gba ta tin se lucky won o gbe lucky ti e to wa tun jajagbe eh to ye ko bura mo kinu e dun iro ni bo se wa lara okunrin lo wa lara obirin won leyan kan je 250,000 oni e se o ah o wa dabi kin ri pan kere kin ko bo lese pe se eyin mo tun go yato o ah to ba je titi cash e fi wa to fi lo to fi ko gbanle to de ntan gbogbo gba ki lo fe bo lo nfa boya wo pe eto e ni awon ti o wa jeri lati gba tan ti won ti jeri lati gba tan ti bere tolorun a de je kan je se ke se to ti won na o kan rori ofe gba ni e wo e je nduo bayi jare peace mama presenter ni mo nje e je nse bayi a ti kuro ni ipele amoran o atomode atagba e de tun ma ba awon omo wa so be ba re ni se yin lore 1 naira e burama e dupe be ba re ni se yin lore to po e burama e dupe tori te ba rore kekere gba te ba dupe e wo e fi so ni lanu ni o ton ba de se yin lore kekere te ba dupe e fi gba ni lani o oju oni si wa eni to npe mi yen e se suru na ipele iko ni mo fe kada si e se oju oni ti wi e ipele ti mo fe kada si mo nbo wa so fun wa nsin a fe ko eko nbe ni o a fe ko eko ni ipele keji yen ni ko to di alaborun la ma npe sugbon eko ti mo fe ka ko nbe na ni pe ko to da alaborun mo awon omo wa na lowo ni gege bi a ti se n ba se ri gbogbo e to nlo oju oko ni ti wa be ni o le dara ki emi won ni eku ise o daddy mo really appreciate you thank you so much sir oju oni yin ti la bi akosobo ti ko ri a je ki ise to mi na mo nbo

ni bi omode ba se be to ba go ege iroko oju e o le ri ohun toju agba ma ri o tori wi pe oju agba to ji yen ki se poju yen dun won o iriri lo fa lopo igba o to ba je pe bi a se baye ni eso eso la se nlo laye ode oni sama o se se ka ye ohun ko ma ri bo se ri se wa ri aye iko yi pada o awa eda to wa ninu e la yi pada la n yi awon kan ti awon kan ti olorun to da la n yi won pada bo se wu wa yen laye ode oni aye yen o aye o se mo pe bi le se ma ni nigeria o na lo se ma ye wakati lati gba tolorun ti daye ta nlo ye wakati yen na ohun ni o la nlo sun ta nlo oji mi ja ro pe jo kan sa wa nisin kile mo su ko wa ma do lofere ja ofiri ko wa gba si free o kan mo lo be to ba tin di bi ago mefa nsin e ri gbogbo re o ti rora mo yi pada die die ti e ba di meje a si tun ma rira wa fere fere se ri e je ki mejo lu gbogbo re nko normal normal boye nse na niyan so en te wa loju opo Facebook todo mi nbi Princess Adenike Olowo Kere e de sese kini e je ki ri comment yin e ma ki yin bi eni tin ba se ri comment yin ma daruko yin oju odi ti wa mo de so fun yin o mo ni e so nkan meji pataki ko da o lo bi meta gan mi kin saba lo mo wa lo o wa lara mi bi mo se joko yen yin na de nri te ba ti wa soju opo Facebook yen e ko je ki mo ru e kan ko sibe pe bayi ni o leyin eni ti mo ti recommend won e je ka lo si ipele keji ti mo fe o ma funny gan sharing ti mo fe o de ni reason o a ma wo wi pe igbeyawo awon baba wa awon mama wa ton ti ju grandma nsin ke sa awon ile to wa le omo odun to wa le omo 17 years to ba ko bi o tomo ohun to mi ti omo e na otuti pe ti otuti pe 20 to na otuti loko to wa sora re di grandma papa ndoduru won ko la nso te ba ri yan to ma je to ye ko je grandma to de ni nkan gidi to ti gbe se to de lojo lori o wa awon grandma to ye ko je ko awon gan si wa labe obi kan I ma gbe ko to 20 di grandma o wa ki lo nti mo gbiyanju lati je ko ye wa ni wi pe igbeyawo aye odi oni ma ntete fori sopon lopo igba sugbon awon igbeyawo kan seyin won kin se kini o won si duro be ki se pe won ja o ki se pe won ni gbolohun aso but o si yato ohun ti mo wa nje koye wa ni wi pe e wa pe sori eto e daruko yin gege be tin se e to jeje pe igba koko yin re ko si wahala e pe ma pe oju opo ta ma pe se fun wa e ma pe wole bi mo se ba ni fe fagun tori awon ara yoku ni fagun pupo tete so so papapa pe emi o bye bye ni mo se pade iyawo mi emi o bye bye ni mo se pade oko mi iba ti a de se iyawo ti gbigbe po be ba si se iyawo e sa ti fera yin ngba ti gbigbe po wa se nlo ti gbolohun aso ba sele ba se ma yanju rere nti mo fe ke ba mi so lele mo fe ka won kan keko nbe mo fe ka won kan keko nbe se mo pe oro yoruba lo won bo ni eni to jisiko to kara yoku logun mi ti fe ke nikan kan jisiko to mo tori en jisiko to laye ode oni sese ko kan lapa abi ko kan lese o ti o ba ti e fori gba papa soju o tin ye wa oju ode ni ti wa lagbara oba mi oke now e pe gege be se ma npe te ba ti pe eje daruko yin o ti ye yin pe emi o mo ranti ijo na lohun bi mo se pade oko mi re boko mi boko mi oko bo se pade iyawo e re a fe mu awon nkoko jade latara re oju oni ti wa agbara oba mi oke 07069493000 oju opo yan ti wa ni sisi le fun wa oju opo ti wa ni sisi e kan pe wole boya ta ba si fe daruko yin ko ma sin ti fi se ni ti o ba de wu yin ke daruko yin so oju opo te ma pe si niyan 07069493000 je n se bayi mo n bo

ti sawa o ti ye yin to n gbe won kaakiri eh kilo tuku ngbe ba si ti mura yin gun bi aja o ti tan ngbe be yo ba ti mura eyan gun yen o ra ma se yan gere gere I love you igba kan o ko sugbon ni kete te ba ti sira yin laso wu kini yan kokko ja die aja wale awon kan ma so wi pe o ma nje ki fe po si looto ife yen le ma po si bo 24/7 te ti ma n pe ra yin yen te ijo kuro Facebook te ijo kuro WhatsApp yen to je pe calling all the time yen eh ko ye wa to ba je pe ife ta fi n ba ta ba bara pade ife yen na gbogbona yen eh to je pe o ma kuro lodo en sin o sin ti o wo moto ko ti le dele lo ti ma pe lo babe ni bolode ah o ku je e mo se ma drop nsin ni ko ti ti de pe seju marun o alpha so ti drop eh mo tin lo le nsin ko ti ah mo tin wole lo kan bawo ni mo se wole ni eh ta ba ti wa fe ra sile ta ti doko ati yawo emi lo la npe e je ka kogbon ninu gbogbo awon eyan yi o gbogbo awon baba baba awon mama ton ti ba wa share experience won yi gbogbo eyin te ba gbo e pe awon omo yin kale o gba ifarabalẹ oju oni ti wa lagbara oba mi oke eyin dadi ati mommy te bold te salaye pe bayi lo se je ati ri eko kan be se jare ile o ti e le daru mo be na ni ile awon omo yin atawon grandchild yin atawon iran diran yin oni daru e se gan ni e je kin se me mo ke sare mu oro arabirin ta fe da si wa gbogbo awa ta pe lakoko nsin e dakun e je pe o de le jojo opo o ma nwa be mo nbo e je nse bayi

0: iriano se yiwaka sugbon odo lan se kini o iyen ni pe bi ri ba po ko do no tun se kini o ko tun enikan shami odo ibukun ro sori re Matthew ti odo oba ti ro ti ri oba ti se Matthew aye eyan ma da sale aye ri oni da sale ami akoko oni wi pe koni sojo mo ami keji oni pe irupin omo gbe ti irupin ba tin gbe Matthew ti irupin ba tin gbe Joel chapter 1 verse 10 to 12 ko si akoko mo irupin ogbe ami keta awon eran osin omo sova Matthew ta eran osin ba tin sova Joel chapter 1 verse 18 iyen ni pe mo ni produce irupin o ni produce number 4 Matthew ti iyan ba ti de on to ma sele ni pe nkan oko bere si won loja aye o ni le sanwo mo fun nkan oko loja Matthew ti iyan ba ti de ko ni seni kankan to le toro nkan lowo re mo ti kaluku oni omo ran enikan sami iyan o ni mu o sami iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o Matthew mo lo nu ile kan lodun kan won wa fe se nje fun mi won wa ni that is was around July osu keje won wa ni e lo se nje fun pastor o e lo mu ninu eran ta pa ni December yen Matthew eran December won ati ijetan ni July mo ni e iwo Olorun lati December osu meje so possible sir ase yo kin mi na Matthew akoko ti mo so yen iyan mu mi enikan tewo iyan pada leyin re iyan pada leyin o ri yan mo o ri yan mo o ri yan mo awon nkan re to ri ta mo iyan se iwo na ma se into wa nilo ni pe ko nilo Jesus to ba ti le faye re le fun Jesus je Jesus o lu o wo nkan sa inu oro Olorun temi ba pade o ni awon omo kenun ani ma salai ni ebi ma pa won sugbon to ba je toluwa won o ni salai ni on to dara lato ni lo aye ri o dara gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew ipari osu yi on ni oru akobi abi be ko yo dara fun aye kan to wa yi o ra anugba no
1: more for Jesus.

0: So, ojuma yo, ojuma dono, ojuma shelogo,
1: oh yes,
0: ojuma tesi wa jomrele.
1: Oh yes, ke.
0: Ema kule o, enyo lo lufe wa.
1: Eba.
0: Eyin ti e duro ti wa gbagbagba eyin ejika ti o je wo bo lorun
1: eba
0: akiyin ati de si yin lorun bayi
1: e
0: e ti ma wi pe bi ago mesan to ba iru ko go bayi a ti fun te do gbode nu bo ba kere ti gbode bayi keyan ma gbo ke ma ma bi iroyin ti se lo
1: bo se ri niyan
0: lati nu awon awe iroyin ojojumo le wa Nigeria sorted iroyin ni
1: oh my god
0: eh sasoso ori e la kokko fi side
1: eh yo
0: loyin e bayi ke ma gbo lekun keke ni koju be lo
1: yes ke
0: ise to lodu mare finra wa ni
1: enti
0: awa kere ma se ni e ti igbo ti fute do roye e igbo royin
1: o oh my god oh my god
0: olorun lo so be
1: e
0: ti igbo royin o to roju lowo e gangare
1: ha
0: kunle oma ni fowo se na lo ko temi oju lowo ni ka representer yin na ni ya di ni
1: eh
0: ka gbina ya
1: oh my god
0: lori royin lo ro yi
1: oh my god
0: ko ba lejo kankan no
1: oh my god
0: tori bi pe Ayomide Lawson o ngaga ni ise yen wa lowo e laaro yi
1: o be ni omo lojo
0: mi nu awon ti ku lori ti fute do bayi won igbegbo e ko si bi ajade
1: o na ti mo
0: olorun ti bi olorun ti pe splash ni London re
1: ibe ni ah ibe ni
0: o o ni ti yoko
1: ah omo lomo
0: ti yoko
1: wi ti yoko ni yog ni yog
0: e kere na ni si doron doron to bi ayen nu saranga yi
1: e punk na lo du ore
0: ki lo wa tuku
1: ah oh my god
0: kama bi si ara ni ni loku ti fute do royin o ti gbina ya na re ka bere si ni dabole bi awara ojo latori awon akori loloko ojoka
1: eba
0: e ka ro esikule nbe un
1: o de je ma kira pe eku ojumo esuko ojumo mo ni gbogbo bi ti eyin ti nlanfani lati ma gbo wa ikanni omo luabi la npe bi
0: eba
1: splash 105.5 fm ile fufun balawu felele ni lu ti badani o alagba lokin ibe la wa wa ta ti se bi oloba
0: olorun ni
1: iroyin ti wa wa lori tabili wa o the nation the punch vanguard guardian daily post daily trust nigerian tribune news telegraph
0: yes
1: gbogbo awon oroyan un lo se wa ni kami kami ko tutu mi ka o awo se kini yen fun yin la ro toni iroyin ni o yo ba ila mu ko ni gbodi lara yin
0: amen
1: awon akori ti iroyin gbe ribe lati kokko bere o ogba bo ba doju ogbagadi gan e mo ni anfani lati ma fe ti yin ko ya wo oroyin la ba jo mo kawasaki on the kesto level loro no ba lejo nu e wa dagirigi lo si takoye ja facebook ele to je ti ikanni omo luabi splash fm 105.5 ibadani ke ko si leyin e wo egba soju e oh my god e ri wa o o mo le rokoso e wa like e ko porepete e love e ko po jaburata e bere si ni fi awon atejise n sowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon oroyin ta ba tari sakato do ti yin
0: yes
1: be tin se be akado te ri yen ko ni mo yin lowo o iya adini yin na ni o aminat adetun badmus on loruko temi matala yin eleeto se be ko momo o se dada
0: e je gbina ya bayi ka bere si ni bujo seti yin keyin na o si ma tele ba ti kowe e kale ẹni tí ó bá parọ́ ni ó lẹ́lẹ́rìí ìwọ̀n já sálùkì àmọ́ gómìnà ṣèyí mákindé ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ wípé kò sí o ibikíbi tí ìjọba àpapọ̀ tá a ti fún ìjọba àpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lówó láti ṣe pápákọ̀ òfurufú wa tí ń bẹ́ ń bàdàn 50 billion naira FGD not fund Ibadan airport mákindé gómìnà pínlẹ̀ ọ̀yọ́ iní ṣàfọ̀mọ́ tí ń ké tẹ́tẹ́tẹ́ bá ẹ̀ ń balẹ̀ tí ó gbọ́ gómìnà ti wí ẹgbọ́ ohun olúwa sóhun olúwa nù sá
1: olúwa náà
0: ni gómìnà ló sọ̀rọ̀ ń bẹ̀
1: yẹn ohun ọ̀rọ̀ ìyẹn náà ló wọ́n lọ́hùn bí ẹ ti máa wí nu
0: ok is gómìnà talking is gómìnà speaking is ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ lápá abẹ
1: yẹn
0: ẹ má jiyàn
1: bẹ́ẹ̀ já lọ sínú ìwé ìròyìn punch eléyìí tó jáde fún tòórọ̀ tòní o wọn ní àgbáríjọpọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tó rí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn islam lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà òun náà ni àmọ̀ ti mú ọgbọ̀n jọ oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 ǹjẹ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà wọn ní àdúrà ńlá kan yóò wáyé o fún àlàáfíà ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àti ìtẹ̀síwájú ìlórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà níbo gan-an ni àdúrà ọ̀hún yóò ti wáyé àwọn èèyàn wo gan ni ó péjú pèsè síbẹ̀ ti fún tẹdọ̀ròyìn rẹ o ẹ gbọ́ bá kókó rẹ bá ti tóni.
0: lórí ọ̀rọ̀ ọdún 2027 chai wọ́n ní àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti apc iná ti ń gbé yẹ̀wò wípé bó o láti ṣe ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà báwo la ìwọ ni gan ni ká gbéyàwó nú ẹ kí ni ká tẹ̀lé bí wọ́n ti ń wo sàkó wípé ìfáǹfà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wike àti àwọn gómìnà ninu egbe oselu ti APC bo ti tun jidu si lowo yi to tun kenu si anywhere is not a way ibi te yan ba lo ni o pada koju si ama wike ti so ko gba ko gbe oro si ireti kin gibe wi pe bo fo bo deye o ni pada sile igbimo asofin agba olidede Nigeria you will return to senate wike lo so ko gba ko gbe oro si ireti kin gibe ah kire nfa gan
1: ozuwa
0: kilo sele go as e dey pain them we dey sweet us as e dey sweet us oh my dey pain them
1: oh my god o da to ba ni be ja lo taratara sakate ni ti se are legbi ma sofin agba yen lo le de wa Nigeria Godswill apabi oni o le to ti pabi ya bi do oro to si sa ko oro kan e to npepe pe eja tete ni ke eni ti se gbakeja ilelede wa Nigeria ko gba isakoso ko ma tu ko isejobo ilelede wa Nigeria lo o oni ko si ntojo kojo lake kojo loko ki alaade te peru pe be ki wa ni to fa sababi ti gbolohun fi jade eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni amosa awon igbimo eleyi to polongo ibo fun eni ti se oludije si ipo gomina nipinle oyo eyan senator Sarafadin Ali o na ni amo ti bode won wa ku awon oro kan o se komboki o lo re duro lori tabile eni ti se gomina wa nipinle oyo amojo ero se Makinde nja kini ti an wi lalaye kini ti won so fun o won ni a se gomina Makinde eyan bi lere pe se lo fi dire mi ninu awon akanse ise pe atana atana in si ipinle oyo
0: tana tana
1: nu oni bilionu mejo o lebele nja marun won lo eyun o se lase ti ko sase yori nbe o wa lo re gunle mi ma lo epo diesel lati ma ro si awon generator kan pe oya e ma tana si awon opopona kaakiri kaakiri ipinle oyo won ni adakun ewo lewo ninu igbese mejeji eleyi ti Makinde n gbe
0: se kile fanu ejinu
1: kile fanu ejeni oro wa po gan ninu awon royan hun awoge lejewon lejewon lejewon se ti gboyin bi akoko re ba ti toni o
0: sari bo ba dodo 2027 ama Nigeria fuck abale we are coming back
1: okay okay
0: subsidy is coming back
1: okay okay
0: Gwankwazo li foka wama Nigeria bale be wikbe a lo foka bale. Owo na wawo li ekpo mpada bo. Toba kpada de kini o se emi o ma. Gwankwazo lo so idi mi ma. Ama gomina Sule. Abdullahi Sule ti ni eba nbo lu watobi.
1: Ala wa si ba.
0: Enyo lu walogo. Eba nupa kpe si oko mi o sinu a woko ti mba yesen wike ja. Inu a woko to ko to si inka. Bibe won bo won fala kadi o ko won o si nbe e to ba yi odun ma lo go le kan si in gbe bo pe
1: ama wa se kan le de Nigeria
0: o lo so leyi e ti ri keke
1: ni e so ku ke ku sa
0: ri winrin winrin
1: e alakoso fun oluloye de wa Nigeria na la fi si pe oya mo moju to be hun
0: o gbo ko wike o fi da lale garaga
1: e mo le yan ma sa lo
0: lowo yi
1: e ka ma sa lo ni abi aduro
0: moro
1: o da to ba ni be ja ye we royin daily post wo laaro toni o won ni ile ejo giga kan eleyi to je ti ijoba apapo e to joko ni ilu Abuja o na lo ma ti ni ewo eto dibo abenu to wa inu egbe selu ti ADC leyi ti won se lalaye pe lagbaja kan o na ni egbe oselu ohun yo fun tiketi latari bo ti jawe olubori ninu eto dibo abenu won ni a ewo Abubakar Bashir o ngangan ni omoyo fun egbe oselu ti ADC eleyi ti o dije lo si ilegbe ma soju sofin lo ilede wa Nigeria ti o lo re soju ekun dibo ti Yola North Yola South and Gere ni bogan ni ti bugbe lo jade kini to fa sababi ni o gbe won lo ile ejo kini to nbabo ti fun tedomo ni egbo laaro to ni amosa se ranti awon eyan bi meta di ni ogoji kan eleyi to je pe won lo re wa kusa lona ti o bo fi mu ni ipinle Niger ti olojo wa se be to de to si ka won mo ile ise abo eri labolu iyan nilu mina to wa ni ipinle Niger won ni ijoba apapo lede wa Nigeria lana ti se ojo segun Tuesday won ti gbe igbese kan bayi o nje kini igbese ohun won ni iwadi gbodo waye lori isele iku eleyi to waye lori ogoro awon eyan ohun nibo wa loro de duro eyan mo gbo laaro toni o ti fun o o si tedo royin be
0: ajabi ogun to ibo lo ti so pe bo lomo ogun kenwe yin rewo makide we yin rewo bo lomo ogun ewe yin rewo ajadi gbe osuba kare fun gomina seyi makide o fun apejo ati apero awon eyan ti won pejo sibi boye jaf movement mega concert to waye lu bada to so pe eleyi nso eso rere ipolongo yi nso eso rere for odun 2027 ajadi ogun to ibo to je okan gbogi ninu awon oludije sile igbimo asofin agba lati ekun arin gogun oyo lo soro yi to fi n gbe osuba kare fun gomina seyi makinde ama o akori kan tun jade bombo eleyi to saraye wi pe be wa mi lo be wa mi bo e ma wa mi lo soto e ma wa mi sosi inu egbe oselu apc na ni mo wa mi o rebi kan
1: okay
0: adelabu o na lo nke gba jare be to si so wi pe emi o rebi kan o digbi ni mo wa ninu egbe oselu ti apc nla yi
1: okay
0: ama o matosa loloyo eje ala ka han ke ma bo tin lo o ajiboye akade egbe o kon dada ajiboye akade ki se a osise alasunmo me pataki mo o latasi ko yi lo is no longer my aid ina ni adelabu lo se afomo oro yen lapa be yen
1: se la mo gbarin won koja o omo la gba
0: po lo gbarin won
1: ki wa lo gbarin won
0: reluwe ni
1: yo
0: mi o ba si nidi obirin o ni mo je kumolu
1: so
0: mi ni ba wa lo je kumolu
1: a je pe
0: akile
1: won ti lo tanu
0: o ti travel abroad
1: you
0: get it
1: I get it
0: eja lo gbe bi bola
1: ah je samu eleyi o tori pe o ni se pelu won ni orire iyen nipinle oyo won ni ijoba apinle oyo lana ti se ojo segun tuesday o na ni a ti n paro wa o si awon obi awon akeko awon oluko oga ile eko eleyi ti nbe nijoba abile orire nipinle oyo pe ewo edakun o eto eko awon ogo were yin ejo je yin logun emu lokokodun nje ki lo fa sababi ti e fi rawo ra se sin awon ni ah atawon obi atawon oluko atawon akeko won ni se ni akopa ko bayi o ti ko wa awon olo ile eko rara nitori isele jinigbe eleyi to waye ni jo ni ise ranti ni yawota si ele ebe ranti ha olagbara gan mo ni ki wa ni oro hun bolode duro eyan mo gbo laaro toni o ti fun o si tedo royin be
0: okay ye jagbera ka lo si akata bi mbola sadiq ka polowo oja ni kete ta ba dali pada de ẹkún kẹkẹ ròyìn ẹ bẹrẹ sí ni máa gbọ ni
1: ẹkún
0: kalẹ.
1: Thank you.
2: Hello. Hello, Johnny. How you doing now? I just say you dey avoid am for jiggy jiggy. What happen? Una get issue?
3: Oga counselor. No be quarrel matter o. Na because Emi and I dey plan better life together. I want make all our pikin wey we born, make them get better life, standard education, live for clean house, and grow in a safe environment. I dey fear to enjoy myself fully for the other room. Make you no go lead to football team o.
2: That one a small thing now. Una fit enjoy yourself wella. Once you don't do family planning.
4: Yes, you heard right. You can choose the family planning option that fits your lifestyle. Call 7790 for discreet support and guidance to help you stay intentional about your next steps.
5: Babe, why are you frowning for me now?
6: Mama, make noodles for me.
5: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
6: I want it as they hot. Let it bust my brain.
5: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
7: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
8: Iwọ náà ro nígbà àkọ́kọ́ tí o jẹ ṣàwámà kí ló sọ.
9: Jẹ́ kí n kàn tọ́ o díẹ̀.
8: Ṣùgbọ́n báyìí.
9: Ẹ fi sausage kun, ẹ fi chicken kun, ṣe ẹrẹ́ran yẹn, ẹ̀rọ kun, ẹ fi cream púpọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe fẹ́. Méjì ni mo fẹ́ rà o.
8: So orí báyìí, ọ̀pọ̀ nǹkan tí o fẹ́ràn lónìí bẹ̀rẹ̀ nítorí pé o tọ́ wọn wò ni. Kí ló wá dé tí o ń ṣe ṣakara fún Jumia app rẹ? Tọ́ Jumia wò, o máa gbádùn ẹ̀. Ra ohunkóhun níye tó dára ní rọrùn. O máa gbádùn ẹ̀. O tún lè sanwó nígbà tí wọ́n bá gbé ọjà rẹ dé. O máa gbádùn ẹ̀. O sì lè dá ọjà náà padà kí wọ́n sì dá owó rẹ padà fún ọ. O máa gbádùn ẹ̀. Tọ́ Jumia wò lénìí kí o lè ra ohunkóhun tí o fẹ́ gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́. Jumia. Ayọ̀ ti àgbédé.
10: ite meji omi orombo lemon sibi edukan ati iyo.
11: Kí ló ń popo? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
10: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
11: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
12: Books?
13: Check.
12: Uniform?
13: Check.
12: School bag?
13: Check.
12: And Bornvita?
13: Double check.
12: It's back to school season. And with Bornvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bornvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
14: Bornvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.

iná ni tun ti ri awon egbelegbe awon omo egbe oselu mi papa ninu eyi ti atiri All Progressives Congress APC ti won ni won gbera to o lati ninu egbe oselu APC o si di wo ninu egbe oselu ti APM won tewo gba won won mu won wole won da won po momo to ninu egbe oselu ti APM won ni awon ti won kuro ninu egbe oselu yi labe dari Ajiboye Sangogade won lo ni to na lo ma je alaso ma pataki si alakoso tele fun oro ohun amusagbara na mana mana lori le de Nigeria oloye bayo adelabunu o won ni kaka kiri tibutoro ipinle oyo o na ni won ma ti dide ti a si darapo mo egbe oselu ti APM nigba to wa soro yi won ni gomina Seyi Makinde o o fi idunu re han be yan gesi nu mi ko le kose pelu aseyori eleyi ti egbe oselu ti APM to ti ni lowo yi saju eto di gbogbogbo todun 2027 won lo safihan wi pe ijawe olubori odajunu

0: Flash FM 105.5.
1: So, akin kabo pada si itesiwaju ti futedoro yin futoni eyin ololufe wa gbogbo bi e ti se nwole sawon ojo opo ibanidore iwa yi e se gan pupo pupo adupe lowo yin asin mo riri yin gan e ma dabole e ba ni share dada be ni ki comment yin ko wole sapa be yen ba koko ba to koni pe koni jina awa na nbo lati wa kiyin lapa bi ti e wa bayi
2: beni
1: won ni eni ti se oluran lowo royin si oloye bayo adelabu o ti salaye o wi pe alakoso tele fun oro won amusagbara ina mana mana nile yi iyan oloye bayo adelabu ko ma nkan kan o be si ni o ni nkan kan se mo pelu ogbeni ajiboye akande toku o ninu egbe oselu ti APC bayi to si lo darapo mo egbe oselu ti Allied People's Movement APM nebi eto ti won se lojo aje Monday iyan ninu atejade to busode to buwalu lati pase honorable Femi Ajibade o loko egbe eleyi ti onje ti Oloye Bayo Adelabu oni eyan meta iba won duro ni meji meji ei glory lana kayo le ma ibi ta duo si ati ntin be o laarin awon ati ogbeni ajiboye akade won ni lowo lowo yi ajiboye akade ta won oyen o ki se alasun mo pataki mo si oloye bayo adelabu oni gbogbo nkan ti eyan ba le jo ma se po lori oro oselu ni abi an soju eni ni nibi ki bi to ba ni se pelu oloye bayo adelabu ko si ntojo ma bayi o leyin ti oro oselu ti o ti pa awon po soju opo bi ti ohun wa won ni afoju so awon ojojo mo lori on to ni se pelu oselu lowo lowo igbo ti pena wi pe ohun ka sa awon ku o ninu egbe oselu ti APC ti ohun wa to si lo darapo mo egbe oselu mi won ni lowo yi Oloye Bayo Adelabu o kawo re soke wi pe ohun o ma ri ninu oselu awon o si jo ni nkan kan se pa mo lowo lowo bayi according to gege be ti salaye won ni iku o ninu egbe o to je ti akade atejade ohun lo si nse lalaye wi pe ipinu reun tara re ina lo gbe ki si se ipinu Oloye Bayo Adelabu ko soro loruko ohun be si ni koni ni nkan kan se lari wi pe anduro fun ni aba lo soju eni ni ibi kibi Oloye Bayo Adelabu lo se alaye oro wi pe fun royiroyi to ba sese ko ma waye oni lowo yi digbi ni mo wa lako bi ban ninu egbe oselu ti All Progressives Congress APC ewon ore bi kan o
2: ohun
1: be ninu egbe oselu ti APC ohun si duro tigbi lori atileyin fun are orile ede Nigeria Bola Tinubu tori ika to ba fun ni lonje aki geje o oni gbogbo ona ni mo fi duro tan lai gatan fun are orile ede Nigeria Bola Tinubu ipada bo re lekan si ati wi pe gbogbo nti o ba nbe o papa julo lati se atileyin lati akata won fun ipada bo are orile ede Nigeria Bola Tinubu o na ni yo jo o atileyin won be o be si ni oyingin be si ni duro sisin na ni ohun wa fun are orile ede Nigeria Bola Tinubu ati ilana ipinu ilate ma tose loloyo ilana botitu ati boti se ye eleyi ti won lo lati fi jiri wipe are orile ede Nigeria oduro digbi lori akata bi to wa lati je oludijeun oniru re na iru akole be o ye ko fara han ni pele oyo ti wa ta wa yi pelu alakale ilana bi won ti buwo lu ni awon to kopa ni ni bi eto dibo abenu eleyi to waye oni n to n bere fun re o ntori die yi Oloye Bayo Adelabu o se alaye o o si pabi o yi abidun oro wi pe principle of transparency ina ni akoyawo ti o ni makaruru kankan ninu o na ni opa ichegun ati itesiwaju eleyi ti o won bere fun papa julo ninu eto dibo abenu eleyi to fo moye kaye kale ni inu egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo o gege bo ti se alaye oro si iwaju si oni besi ni gbogbo awon ti oro gberu gbagbagba papa ti won buwolu ti o ko won si hande oni kilo wa de tiru re ti o le jade ni pele Oyo ta wa ama o ati leyin to gbangba nbe lati odo won
2: okay.
1: Si akata daro orile de Nigeria Bola Tinubu be si ni enti o ba ni se pelu egbe o ohun be nbi o ohun oku o ninu egbe oselu ti APC ni pele Oyo Digbi ni mo wa lako bi ban ninu egbe o
0: o da oro yin to ni se pelu ti ipinle Oyo na lo tun wa lori tabili ti wa nbi tori pe mo nbe na la mu kini ohun o won ni lana ti se ojo osegun Tuesday na ni ijoba ipinle Oyo lomo ro awon obi o awon akeko ati awon oluko le to je pe lati ijoba abile orire nipinle Oyo o na ni won ti wa pe e dakun o e mu eto eko awon omo yin lokun kudun ijoba na si ti setan lati tute siwaju ninu awon igbese eleyi ti won mo gbe o lati je ki eto eko eleyi to ye koro ko mo de ba won ni agbegbe bi ta pe kelun to nti eto abo eleyi to fese mule won ni jejemo wi pe awon akeko ni awon ile eko ile ti nbe nijoba abile orire papa julo ni agbegbe ti yawota lohun won ni lati gba ti ti wole ile eko awon akeko mo koyin si ile eko mo ni o le ti ko wa awon opada senu eko won en ti se commissioner for oro eto eko imagine science ati imo igbalode imero igbalode nu o olusegun olayiwola nigba to won mo so lati ko gba to be awon ti an sese jajabo kuro lakata awon to ji won gbe nijo oni to lo re sabewo si won atawon oluko won nibe lo ti wa ro won pe e dakun o gbogbo awon omo yi eyin oluko won e je won pada senu eko won ki won bere awon eko won lakotun ki won le lanfani si eto eko eleyi to ye koro olayiwola nu atejade to wa fi lede o e ti eni ti se commissioner fun oro royin ati ilani loye nipinle Oyo dotun oyelade ta waju sigboro aye ni ilu Ibadan nibe na ti se lalaye pe won ti be awon akeko soro awon oluko koda to fi dori awon obi won ati awon obalaye lagbegbe na atawon osise leto abo to fi dori awon toro kan pe dakun e je awon omo yi o pada senu eko won nitori pe eto abo to peye o na ni ijoba ti pese sile fun awon ile eko gbogbo ki eto eko won ko le tesi waju
1: Okay, adupe pe oko lowo gbogbo eyin ololufe wa gbogbo ti e se duro ti wa gbagbagba papa julo lawon oju opo ti e tin tele wa akiyin amariri yin e seun gan popo ni
0: thank you
1: moza smart okiwa o toyin egbin ola cultural
0: mama no
1: ohun kiwa oni abe consider those of us who do not have access fast access to a batutu
0: awana mo
1: e mo mu mara jiji de fi wa saliva so din do fun to lo niyan ni
0: din do fun to lo ba
1: ya salam olayinka akiyin
0: o o sun mo fun di o yato si olojeun
1: jeda bayo james akisu lore aki eyin na lati gambia sherifat funke aziz olawale sunday ti money aki eyin na adebaja yusuf oladi meji flora mamot afolabi mustafa taiwo taurid akiyin sola kure tajibola
0: seyi
1: odelana akiyin moda shiro ismail tanwa akiyin na ahmed oka akiyin o owade steve aki olorolisegun ayankola akiyin o sanje oluwa femi afa arewo rakeuya ya jaye ola adorauf gbogbo yin laki ope yemi alese loye akiyin na pupo pupo otuba akipelu charles olaide akiyin gan olarewaju jelila tolaji omake afa aro rakeu akiyin na gbogbo yin pata la eyin ta le da ko na to po nbe sugbon sibe sibe akiyin e seun gan nibi lati ma senu dede sibi lori ti fun te do royin akotuntu di lo ro la lagbara lowo Olorun ama o gba nko gberoyin ago meji na ni o ma de si eti gboyin titi igba na konle o ma ni fowo se na loruko temi ojolowa ni kai presenter yin na ni anu Olorun ati ifokanbale ti o legbe to fi ma abo e to nipa je ori le seda to laye to lorun to la koko ati igba yo ma dabo wa o
0: ami
1: leni ati lojo gbogbo
0: ami ati ami o ayomide losin o sojo bi e leni
1: Iba.
0: O sopo odun lase lowo eledumare eyin ba n fun ayomide losin e ja pade bo ba di lago meji fun akotun royin ti gba nko gbe titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adeto badmus onoruko temi motola yin eleyi to se be nko momo o se dada

0: Quaker Oats, much more goodness. Now in a new pack.
1: Bami, efu mini phone oyin kin ko yin ban se lo ope.
2: Iwo fe call me?
1: Benny o, oya, e si Play Store.
2: Ojo ti pe latodun akoko ni mo ti wa nbe.
1: Ah, iyan ni pe ti ni tele.
2: Eh, so ro ko won nikan lo gbon tarigi, inu mi ero igbalode ni.
3: Omo to ti nlo lati gba to ti wole iwe giga.
1: Eh, iyan ni pe mi ni mo se bere si lo ninu ile yi.
2: Oye iyan sese ji o ni.
4: Odun mejo ope o dabi iten to sese nlo pelu igbiyanju ifokanto ati iduro sinsin odun mejo.

Oju mama. Ni gbogbo bi ta tin gbo ikan ni splash 105.5 FM. Ile fun bala igbe felele ni ilu Ibadan. Ile baba kande gaga ile oba kande ti o pe meji. Lori eto ja won si royin re idaraya. Lati ese kuku. Orilede Nigeria ile Adulawa. Ati jakejado agbaye. Oruko lowo botini fun owuro Tony Abibola Sadiq oke to. Oke oke to play. Oke to yampia to kun fofo. Gbogbo oke yen. Awon oke mejeje to wa nba. I like and splash e ti ba gbogbo lo wa nbi. Olo iwo lo mo wa aki. Mo wa aki oni o jade Facebook ko je ofo. Olo lo le bi ero. Studio Alawo ale sex lo lo to jamo. Aderunke Adesola loruko temi olori sport. Olori iroyin re idaraya. Ibadan ka ma finger tin gangan yi te. Loni ojo ru o ba tun ma da pe lojo ani lojo ti bi ba n pale ani sin lojo oni daru fun ona oni daru fun. Lojo te bi ba n po na. A ni rin lona la se ledumare o ti wa jojo eni kan ku. E ni gungi are o. E ni ma yan fun. O ya lo ni komo komo lo ni were were lo ni ki a ma se. Lo ni waran sisa. Eje mu lati orilede Nigeria. A to mo agbara kasida lo sile oke sugbon mo to di pe ma mu latapa bi eje nlo sinu ka se kaka ki sapa ko fi e catch cruise ki sapa ko mo fi owo cruise ki mo ni ko mo se mo ni o mo ka se ni o ti di dandan mo cash out lodo ka se *347*1004*1#*347*

0: ti lo bi odun marun bayi ile ti e ma raju kanu o tun gba idije US Open ta to wa leni odun meji din ni ogun ni sugbon lati gba na bayi igba to je pe gbogbo e kan da wa oro re wa dabi oro sukusuku da wa wa o wa ti je ko di ma fun raju kanu ko iwa gaga fun ra re je ka identity e olorun ko da won ni en to wa lati qualifiers akoko ti o gba grand slam ni open era ni odun ile ti e ma to gba idije US Open ni bayi 100 141st o ni maraju kanu wa lodi agbaye ere daraya tennis o ti ni kise re ko te lorun o si wa oluko ni to le fun ni stability gbogbo e ti o fi rosho oluko ni iko egbe agbabolu Columbus Crew iyen ninu league o le di America oun na ni won ti ni oloro kunle iyen Federico Higuain aburo agbabolu Real Madrid tele Gonzalo Higuain oun na ni won le danu iyen lori ipapa ti won ti wa ni wipe bi fi gbagbaga meji o se gbolo kupa yen be amo won tun ti wa ni ko lo rokun le ori wipe ki o soro ba kun gbe iyen si adari ayo lobi iyen ni ori papa lara awon ore le ti han so po so fun o na ni pe bọọlu ere idaraya awọn okunrin re iye ko mo se falafun ori ipobirin ni ti apa awọn elomi ina ti opolo won dudu won mo so pa awọn obirin mi ko kiti lo belong si o kilo mo pa bọọlu emi ojo tin ba jamuru won ti e farare lo o da lori ero ayelujara gan awọn to mo so be ko kilo obirin mo pa bọọlu nikan kini kan awọn eyan to mo so be wa apo elomi ba ya bola kai lo gbe won iru e aburo Gonzalo Higuain ye Federico Higuain ohun na lo se o to de je wipe Fasini Federico Higuain o lo oro kun le o lo oro kun le lori pon so fobi ni pe game okunrin lo mo to se farafun o ta ti oro yen isoro to ye ko ma jade le kere daraja Kylian Mbappe ohun na lo ti je ko di mi mo ohun dara ko me ko gba agbabolu Liverpool tan lodun 2016 die loku o tun wa so nkan kan Kodri o ni to mo ba gba idije feyele adulawo ohun fe dedica mo ni feyele adulawo to ba gba idije Ballon d'Or ohun fe dedicate e iyen funle adulawo
1: tabawo taba so nipa Kylian Mbappe na e ri pe orisun re na omo Cameroon ni fun pe lati te ba wo igba ti Ousmane Dembele gan to gba ami eye Ballon d'Or yen taba wo kan to se pe o na o so pe o na fi pe ati le lo ti wa mo ko gbo won yen na Ousmane Dembele gbo won awon mo le adulawo na gbo won
0: France
1: fun din Kylian Mbappe na to na ba so pe o na o se be ko si nkan to buru nbe tori pe
0: ki se pe fi scope tori seri oro Ballon d'Or o dabi campaign le election Nigeria ni o o lu kulo ti campaign bi dabi ya ma se campaign
1: e mo pe mo fe re so pe Ballon d'Or dun
0: o tali di gan bẹẹni
1: o dabi pe saa to koja oju everybody ti la pe ati pe ko kini kan ati pe o ka kukule mo pe Ousmane Dembele o ni o gba sugbe eleyi o ti wa o ti pin o de gun ti pin gun si meji awon kan ni idije fi aye agbaye na fi joje awon kan ni boye se dada so ati Tuesday ami to ma je favorite gan ko rorun
0: le to tun ma so pe yo mo to ba bi ni owo ni e lodun
1: o ba pe na ti mo wi pe in to ku ba ni pe campaign
0: ni o ka lu ku wa bere campaign ba
1: campaign na ti bere ro ka lu ku na se campaign pe
0: o ba wo mo bi mi pe ta ma dibo fun se ke ma dibo boye o ti mo o ti mo
1: se
0: so ti mo ni
1: me bi ba kon si bi yo na se ni ma
0: ile mi
1: gbogbo e mo gbogbo e mo pe ya kikiri pe
0: kikiri e na ni ama iti emi ro pe ti Ballon d'Or fi show everybody le ni pe o gba dije fe ya agbaye o gba dije fe o gba fehun won ni en ti o ba gba ife eye gan
1: e won ti so pe en ti ba gba e won ni gba o na e mo pe to ba je pe ife eye so ko to ba je pe ife eye mo ja gbo sin be ninu 100% da mi yama yo ko 80% pẹ̀lú bí tọ́rọ̀ dúdú ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tí àjọ tó ń sàmójútó kinní náà sọ pé ó dáa o a kì í ṣe pé bóyá èèyàn gbá fi ẹyẹ nìkan o àwọn ò tí ẹ fi fi ẹyẹ gan wo mọ́tò bá gbà fi ẹyẹ kò kan yé o
0: èèyàn ló gba ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé ẹ̀jẹ̀ pé potential best young player là ń pè goal kan ló ní
1: wọ́pọ̀ so wọ́n kò so wọ́n fún kinní báyẹn wò mọ́
0: so ti Ballon d'Or so ni Kylian Mbappe gbe mo se so lodun 2016 abi loyin odun 2016 won darapo mo Liverpool tan tori pe yi ohun o nife si olukoni Jurgen Klopp leni odun meji din ni ogun yo awon messi side an fe ni ko wa message ko mo gbe be ngba ton wa nu komo na ko sugbo ohun lafani lati pada lo ile gese awon agbabolu bi marun Declan Rice ko Palmer Marcus Rashford ko bi Mino ati Tino Livramento awon na ni won ni lafani lati kopa fun ile gese ngba ton ma ko jole de Spain ni Jovan Chelsea international break amo agbabolu meji mi ni oluko ni Thomas Tuchel ti pe o pagbo wa ni ko Nottingham Forest iyen Morgan Gibbs White ati agbo wa ni ko Everton iyen James Gardner awon ti o lafani lati penu Abdulkadir Jalo si ni mm. Spanish La Liga oluko ni okay are La Liga Javier Tebas owo na lo ti je ko di mimo pe o se Mourinho ati ko egbe agbabolu Real Madrid ki won kilo fun ara won tori wipe Madrid de bile to wa lafani lati waye o se Mourinho soro ko ba kun gbe sawon adari ayo ni o sa ko gbogbo won pa mo se Mourinho na ti special won ba gbe si e wa
1: ni mo pe special won ni
0: o wa nbe are La Liga o sa ti kilo fun won pe ki gangan na fe gan na ki ka jo pe enu esi lara four game ko Real Madrid awon nikan ni won wa iyen ninu league ni pe ewo ni ke ma so wi pe club kan ko se kini kan so joro fun yin won se gba won sawo ni ka dare ayo won blue against Real Madrid pe ki oluko ni kan so ara won
1: mo
0: Real Madrid
1: e mo wi pe o se sapani Real Madrid na ta ba wo gba won sa na ti awon na ti je ola awon adari ayo na se agba ru ye bayi sugbon ko to mo je ko mo kan mo wa be ni pe se gbo awon to ba ti je big club yen to ba ti di asiko to pe boya nkan o lo bo se lero mo gbo won na mo fe capitalize lori pe boya awon adari ayo nsi odoro fa awon abi kini kan wa nu kini kan bi pe o se mori o na gege ba se mo na gege bi oruko re
0: hello ako oju mo iseju kan hello e ka ro o se taka se la re baba mi e ba wa ko legbe radio yin
2: okay what down
0: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin
2: Adesina Latolo Osogo
0: Mr Adesina Latolo Osogo o lori sport lo pe yin lati splash e ti je 50,000 naira lori cash e laaro ti toni awon customer ke wo pe yin lati bere account details yin Mr Adesina e seun gan ni mi ateyin na yin ti cash e ni e fi e se Wednesday yin ire sa
1: pe oluko ni o se mori o na ohun na kan je kan mo pe special one lohun ni pe ati pe bi won ba wo boyo won le soro ohun na si le so sugbe ko pe gbogbo ile o ye ki oruko lo se mori o ti ko nitori pe Madrid iko Madrid ko ni pe iko kan boya mo so pe boya adari ayo abi nkan kan na fa ta fin fi o ye kan ti ku wo bulu ipo ile ti won la ti
0: wa oda oluko balogun Federico Valverde ma lo ti ni ifara ko ni e fun ko Real Madrid la ko wo ni ka jaran pele nu fona fun yen ko ni ju bayi lo lori eto ja won laaro Tony Abin Bola Sadiq ajo se laaro to be Alia Kodra Aderogba bi ni ati Samuel Iguajo wa lapa bi laaro to ti ma dide fuya Imlade aloko ni wole lori eto lubi mo tin ga lo tori mi o fe makana mi ni gbo ku odojo e ti Friday ire mi
3: Flash FM 105.5
4: Onkile, omile, onkile, omile.
5: Yeah, yeah.
4: Shebi e unsola, o se undun.
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: Technology, IT knowledge without missing any aspects. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NRIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NRIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan. To get started.
1: Splash FM 105.5.
2: Ekaabo pada latoju oja. Ikani Splash 105.5 FM. Ile fun bala velele ni le Ibadan. Oya ta lota. Ota nje o pe ni o gbodo voice out. To ba gbe wasan da po mo wa lewu wa 500 ni bi kibi kakira gba nla ye lo kan ni banidore. Facebook ikani ti Splash 105.5 FM. Lori je kan mo fan family wa nbe. Lori TikTok at Top Striker 100 iyen lori TikTok atu wa nbe na omo leru koso olale wo upila lapa be yen o ya papapa lati bi asudego o dinu iko ti Chelsea o Chelsea gbogbo England Chelsea gbogbo London iko Chelsea wa lara awon iko kanrin kanrin tin lo bi 5 si 6 ti won jijagodo lati gbe omo bi olede Gambia yen omo odun 15 ni won pe o Adama Jenge omo yi pa itu meje ele ito de pa ninu igbo especially to ba je pe ode to wa lati ode omu won ma pa tugan gidi gan ni o iru tuti ode omu ma pa lomo yi pa o ninu idije Wavu Zone A under 17 nibi ti ati koju olede Senegal lati kagba ni ti giga omo yi ga ni iwon ese bata bi 6 ati 2 6 feet 2 inches o na lo fi ga e wa mo gbo won lomo odun 15 ni ta ma so nipa Adama Jenge agbo wa rin ni sugbon o won ni baba di December osu keji la odun ta wa ni o pe omo odun 16 omo yi ballu to gba o koja be o won lo gba awon ballu kan to gbe eyin enu o se royin koda o gi awon ege kan to je gbe ege yi lagbara po won ni ege ta wi kabiyesi ilu won bere si ni sunkun ni o pe ha omo re tori pe won ni gbogbo awon egbe agbabolu loloko ojo kan Bayern Munich Benfica Sporting Lisbon gbogbo won won ran awon ti a ma mu omo iyen scout wa lati wa wo ifi gagbaga re iko Chelsea na gbeyin lede kukuru nbi oro dedo yi o ti di fa kaja bayi laarin awon iko yi tori pe won ni Adama Jenge omo lede Gambia ni sugbon ga mutegan si ka tu mutegan ku o nbe omo yi ma ballu gba a ti wa menji opada ja mo lowo bayi o iyen baba so nipa Adama Jenge o ya lati be postcode postcode nto ba ja yi pe Yuri Tielemans ati Kobe Maino o na ni ko man yu si gbe mi le lowo arin bi pe won ofisa se yori won o le lase yori lawon ni a epele nse ni o le pe ko e wenu le ke wenu oko o ni Yuri Tielemans ati Kobe Maino won o ni charisma ti ko man yu nilo lowo arin pe Manchester United won nilo 30 midfielder to le fi gbogbo nkan gba ballu pada lowo alatako oni te ba wa wo awon Kobe Maino ati Yuri Tielemans awon get inside la ele iwon ese street won awon street ni ma gbaru ball ti a o ti man yu nilo lowo arin awon street footballer awon 30 midfielder to je yi pe kosi won le fori gba ballu lese agba ballu ti ba n gbe ballu lo oni ru won ni anilo ke se awon ai asi mi ogbodo doti ti won wa talking pa ti ballu e pari oni ezeru won ma egbo iwo tun dirty midfielder e wa gba ni elaja ni orisirisi la won gbo of course adawo lo na lo to laarin sugba n to so re o
3: e mo ro pe n to so only point la ko dem ta ba wo da re pe most of the corner man nilo ro kan be papa julo se ko ba je bi ko bi man yu to je pe e won fe lo de me fi da meji to ma fe nkan si waju pe ko ma ro a ri pe ta ba
2: ko ma ro se kere ala fi o ko ma ro
3: a se ri olori olori oke o
2: wala
3: ta ba wo e me ro pe ta ba soro de ti me fi da mo ro pe won ni ninu ko won boya to je pe boya o ni farapa eyan Carlos Baliba ti won ra
2: okay
3: o ma bi o le Cameroon yen ta ba soro won pa pe nkan kankan to hun ni onanu nkan to ku ti oni a meje yen ni a meje si le lo bo tan ba gba bo mi ro kun won ma le lo bo jujuju bo ka fi gbogbo agbara ka fi gbogbo ka gba balabala lowo alatako mo ro pe Carlos Baliba yen ni iyen ti ta de wo dada o ti ifarapa e o da n ko ti son ma pe ko pada toro wa ni ori joko ni last match won so la podo temi o won ni le o ma sele kaakiri gbogbo ko na ti won mo so pe okay o ti ko ba balance tan even mo ran ti ngba tan re ako galati ko josi tan Ronaldo bi nkan kan ma be eh gbogbo n ti ko jo laarin gbogbo won kedira ni eh osi ni igba ni awo ni on ti tan to da Casemiro pada lati loan lo di pe midfield yen to ni balance ti won fe ngba na so mi ro pe nkan ti eh Postco si so yi oro wa nbe so bo ti Carlos Baliba ba di to ba le fun ni ru nkan to nbere fun o suma ki nkan yato ninu oko yi
4: eh ta ba ti wo awon agbabo mejeje le ti won daruko e papa julo Euritelisma ko nse pe boya ko ni ono ni quality sugbon o ni ibi ti ability yen ni ibi to mo ki se ko ta ba wo state ko Manchester United wa awon rabaraba to kan de ba won un ni emi ro kan se n gbe awon agbabo kan eniya agbabo lu ni sugbon ko to nkan ti o le fi operate ninu ko Manchester United mo ro pe igba ti rumor wa pe won soro Lewis Kelly ninu ko ti Arsenal to ba pe won ri agbabo lu yi igbe nigba yen agbabo lu na ni o ni nkan yen to le fi se fun won yen ni midfield sugbon won wa ri gbe mo awon eleyi ti won lo lowo yi nkan kan ti problem ta won oluko nikan ni papa julo ninu DJ EPL lowo lowo bayi ni pe won le drip player won le fun agbabolu ni nkan ti oni won le demand won ran ti interview kan ninu ko Manchester United mi ran ti agbabo yen mo o ni n to nje ka won ma wa ki player ma advance ni under Pep Guardiola ni pe Pep Guardiola man demand ni nkan bayi o le se abi to ba to fun mi quality yen ni mo to le gba laye pe yes
2: o ma regular
4: o wa ma regular
2: o de tun gbadon ni oni oni tendency lati fele ikun
4: lati fele ikun so oni but ni ti o ba ti awon ko yoku won ni iru nkan ba yen papa julo awon oluko ni ni ta ba wo most awon oluko ni lowo yi awon oluko ni igbalode ni
2: won le hard man kan ti
4: le ya ni won aya fi kan lo fun quality
2: to ti
4: establish player to ti wa nletele laye igba awon Alex Ferguson awon Wenger kankan awon ni awon quality lara awon oluko ni na awon quality lara sugbon
2: fun wa won to le se sugbon ti wa gan won discover
4: be ni won de fi kan kun won fi
2: won le se le sugbon o mo po le so ya lo se
4: be ni o lo se je pe awon agbabo ta ba soro awon oluko ni
2: ta lo discover ero Wasiu fun e Wasiu ngba yen
4: awon Bob Robson awon oluko ni agba yen ni
2: ani ero Wasiu ngba yen
4: je o na la so awon oluko ni arugbo yen awon
2: bi a le so ero Wasiu to be ma se jade yen ta lo se oloko kana oloko dana ko ni iwo lo discover pe o le se ero Wasiu okay iru awon kan yen ni o si ma ero wa ni
4: so mi ro pe to fa issue ta wo agbabo yen ni ni
2: okay e ja sare pin owo na ka to wa ma tesowo waju ka ma lo soro baleba koja owo tan eyan awon ko bi ma ino awon deti me fida okay ja sare pin 50 maji na 070 star 347 star 1004 star 1 as o le ja won ni o 070 lo bere 6761 50k egbe ko yin o osakoko
5: hello
2: e ka san o
5: e ka san sa
2: oruko yin ma atadugbo te wa yin ma
5: kini ni mo wa odife road
2: odife kilo oruko ma
5: Ayobami Hilda, sir. Oya to Ayobami Hilda.
2: Okay. Eh, Mrs. Ayobami, igba o le tin play cash.
5: Mo se play e leni ni, sir.
2: Eh, play e ri.
5: Ara, sir.
2: Bo e ma n gbo.
5: Be ni, sir.
2: Eh, ki lo wa inspire yin leni te fi gbe ke play.
5: Ah, ya. Awon colleagues ni atoga mi lo fi.
2: Won ma nso.
5: Awon ma nso dada, sir.
2: Eyin kan a wo pe office na le wa bayi.
5: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
2: Eyin kan ni ẹkẹyin na kan ke so bi an se ta fun mi le ba ta le ni lo sense yin.
5: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
2: E si je.
5: Ah. Lo wa se o.
2: 50,000 gan le je.
5: Thank you, sir.
2: Se ni gaga ti je office yin tele.
5: Ah, rara, sir.
2: Eyin tun le ni akoko. Bọ́lọ̀ lo se ri ni e. Congratulations, congratulations. Won ma pe yin laipe ise gbọ.
5: Okay. Wa
2: bere details yin bo wo yin se ma da count yin 50,000 naira o se je ni.
5: Thank you, sir.
2: Congratulations. Be se je nu. Iyin o so pa an ti an tin ta tele yen no ni je o. Tawon oba wa je o le mo je 50 ko ma je bi 500. Boro Olorun se ri nu. Another 50,000 naira 080 lo bere re 6209 lo pari e 6209 lo pari e. Another 50k.
5: Hello.
2: Eka san o.
5: Eka san san o.
2: Oruko yin ma ati adugbo te wa ima.
5: Lola omo loye
2: ni. Mrs. Omolola adugbo wo le wa?
5: Ejoku.
2: Ejoku abi Jonku.
5: Ejoku.
2: Ejoku lalupon.
5: Local government.
2: Oda ko su wahala. Igba wo le tin play cash e?
5: Lati lafia ni.
2: Se ti jerima.
5: Emo je ni March last year 25.
2: Oda 50 le je losan 50,000 a le je losan.
5: Ah, ese ru o se o.
2: Congratulations. Ma se pe yin gba yen. Ma tun pe yin be lele. O se je niyan. E ja lo sori 100,000 naira. 100,000 naira. 100,000 naira. 070 lo bere 6164 lo pari e. 6164 lo pari e.
6: Hello.
2: Ekason.
6: Ekason.
2: Aku dede wo yi sa.
6: Yes sir.
2: Oruko atadugbo te wa yi sa.
6: Opeyemi Adekunle lo so lati Odoona.
2: Odoona. Odoona si po. Elewe nbe keke nbe nla nbe. Odoona kekere. Okay. Igba o le tin play cash e sa.
6: Ah, we je play for the first time lo so.
2: Awon ninu ko ma lo so. Yes, yes, ese gbo ni abe tin gbo tele. Iya, iya, da. Congratulations, eje 100,000 naira. Congratulations, ma. O lo fa ga o, baba. Won ma pe yin laipe yi. Won pe yin laipe yi, won bere candidacy, bo se je nu. Oye je lo sori 200k. 200,000 naira. 200,000 naira. Ta lo lowo yi 090 lo bere 8492 lo pari re. 090 lo bere 8492 on lo pari re. Ta lo ni. Ta lo ni. 8492 lo pari e. Egbe ko o. 200k ni o.
7: Doctor
2: ka. Eka san o.
7: Eka san sa o.
2: Oruko atadugbo te wa isa.
7: Oruko mi ni Samson Iyadema lati Osun State Oluchi Odo.
2: Samson Iyadema lati Togo.
7: Bẹẹni, Oluchi Odo ni mo wa.
2: Ẹbọ ọmọ Togo ni.
7: Bẹẹni, sir.
2: Gba mo ti gbọ Iyadema yẹn mo ti wo pe Togo lo ma jẹ.
7: Yes, sir.
2: Se ba president yin ijo ni se ba tan ni. President yin ijo ni ise tan pelu e ni.
7: Tan but
2: oruko ni
7: ya mi lo so mi ru e debe.
2: Okay, boyan to the president yen na won fi so yin ni eya de ma. Igba o le tin play cash e.
7: Jo bere ni to se ka.
2: Se ti jeri.
7: Eleke ni, eleka no ni.
2: Customer ele lo le ti je seyin.
7: Ma je 100 kan, 50 kan, 25 kan, 10 kan.
2: Ẹ ti jẹ gan o. Ọ̀dà lọ́sàn-án 200,000 naira lẹ́jẹ́.
8: Hallelujah.
2: Hallelujah.
8: Hallelujah.
2: Hallelujah.
8: Hallelujah.
2: Like FM oni baje spare. Every Togo every day Togo ki awon eyan. Every day Togo ki awon.
8: Se Frank abi de wa gan.
2: Ede yin gangan.
8: Splash FM.
2: Kozongusu.
9: Splash FM 105.5.
10: Quick, charge at 240.
11: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: un kile, un mile, un kile, un mile.
1: Yeah,
0: yeah.
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.
3: Yellow kini so, empty head in gbasalaruge. Yellow kini so, empty head in gbasalaruge.
4: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shitile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
5: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
5: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: yellow kini so empty head ni gbasalaruge yellow kini so empty head ni gbasalaruge.

0: yẹlo kini so mtn ṣe bẹbẹ to ju bẹbẹ lọ a lọ so ni ibi a lọ emi o mo ba ti fẹ ṣe o ṣugbọn yo bi bere a wa jo down we lakata ti emi o mo down ti mo fẹ fun boya yin ni down teyin fẹ ba mi fun ẹni wa kan eyan wa kan ni oro waye lori e ibi ti oro si ti waye lori e ni pe obima olorun se won ni akomabo abolabi o won se ko mo won fi le po ti won fona roka won tun se bobo ni ati se o tun dale keji olorun ni akomabo atede abolabi o adupe lowo lowo ebi abiro ebo kore abiro eba fure abiye won tun se re be ngbo di won si ti ni gbedeke bi ti won lo sugbon pelu ebe na won wa wo pe eni oro kan ba waye nbi kan won ti bimo obirin meta akure si n se dada koda atoko ati yawo won ni problem won tun awon omo yen school to da o na ni won lo afi bi oro ti waye lati akata awon malebi lati gun yawo lati gun oko won ba so pe bo le ti fe si try e tun gbianju e bi arole
1: arole leyin omo meta abi
0: leyin omo bi pe o ye kan ti e try kan bi arole si ni okunrin ba gba na je ni ile aye yin t'olorun o fi pe yin sodo
1: ma ba mi ju
0: e ma t'olorun o fi pe yin sodo e ma ba mi so iru e mo laye nje ki lode o ba ni o so

0: ke ma wi pe yala boya hotspot yin o lagba bayi ibi bayi o na ni nlo data yin ju ibere mi ti won tun wa bere ni wi pe what is the difference between data usage and data total data usage and data usage te ma hotspot usage won wa bere si ni salaye wi pe data usage yi yo ma so iju opo tin wo oju ero bara ni soro yin be tin lo si be na si ni hotspot usage yo ma salaye awon bi tin kan tin gbon mu lapa be yen be na ni total usage yo ma so gbogbo apapo ati data usage ni ati hotspot usage yo so gbogbo e ni apapo yo ma so fun yin se yo wa so fun mi to ba je wi pe ero alagbele tan aro mo maworan abi awon oju opo mi ina ni mo nlo bi won ni be ni data monitor yi yo ma so gbogbo e leyo kokan fun yin wi pe ibi bayi e connect eleyi mo eleyi lasiko bayi eleyi lo lo data bayi iye nkan to lore yo la lesese fun yin lai ni fi juju ti o ni fi boyin loju won ni se gbogbo apapo re na eyan le ri bi won ni be ni e le lanfani lati ri gbogbo apapo ohun ti e ba lo ni kete to ba tin di ni ago mejila lowo sopo garin pelu e na be awon eto mi lo ni ranran eyi ti won ti se agbekale re won ni o wa nbere wi pe idi wo gan la fi le lo data monitor why should I use data monitor won ni idi ti a fi le lo o na ni wi pe koni fi dudu pe funfun fun yin be si ni koni fi ololo fun debi ti o fi juju boyin loju lori awon ate tin lo data yin yo le ma se afihan re awon oju opo to ngbon data moju awon oju opo eleyi to ye ke kiyesi awon oju opo eleyi to ye ke se amulo le lori lai ni ma fi dudu pe funfun fun ni won ni bawo wa lati se le ri agbawo la le lo e lo sori my MTN app lagbon yen gangan ina le ti le lanfani ati ri data monitor te ba ti lo si oju opo ngangan na lagban ti my MTN app e lo ke navigate sori data usage leyin data usage e ri data monitor nibe gangan nle deun be ba ti fi ase fun lati le je ko samulo re fun yin dandan ni e kan pere na ina ni yo bere ni o ku ba di lilo loni re butu lapa ibe yen oni ye se o olobe se gbogbo aye eyan te ba wa fi fe je eto lo so ni akiyin ya fi balogun
1: esa nko yes
0: e wa le gbagbe re fawa ara ile
1: to eyan ara ile o di ose to nbo oluko mi tete mi ni oluwa tobi loba balogun omo majemu olorun fun gbogbo wa ni omo alaanu agbara olorun
0: abi o a je wi pe iyoku di ni ojo mejo lase lowo olorun gbogbo eyin te ti lanfani ati ba wa da si le ni akiyin ko somo ko se yi ti ki se omo ninu awon omo o bolorun ba fun wa ni obirin la koko obin le keju bi le keta obin le keru bi la karun
1: e je ato won
0: in te eyan ba to na ni o pada ba lara won ko se ti e la nunu awon omo o okunrin la nu obi obirin la nu obi be eyan ba se to won na ni o se ba won olorun se gbogbo awon omo wa lo ma ri bi yan omo ti o ma la nu obi ti o si sike obi ni bere ati lojo ogbo ko ya ma ni fowo se na loruko temi ojo mejo ne tu jajo pade ye lo kini so MTN se bebe
2: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma n wi
3: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro la to le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu live it 100 MTN

0: Amoxicillin, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Roro wa o,
2: ejo e fun mi ni laji go.
1: Arabirin, e si ra aburo ororo ni, ohun ti e o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
3: apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo ore o si fani lapoya
4: power oil power oil
5: o ya so fun mi ki lo mu wa
6: fun mi nilu yen

0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Iwe eyan lo jale aye soro bada je ni lase won tun ma fategun si gege bi ekute to ja pe to ba je eyan o ba tun ma fe so fe ibata wa mo ta o ninu ore o ibata me so si ka si to lore lona o ki se ti ka ni kan ati te yan ke yan no fi lara la mo ko se eyan to ma nu yoba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon orisirisi isa ni awon feni feni fere wopo ninu
2: awon feni
1: jeni feni lopo ninu awon feni to ba se ore inu won
2: ko ninu wi
1: bo ba ni soro to ba ba e kedun o oju aye ni won ko se ko denu.

As you whoop or tell you, I'm better take Boa. It's on the splash 105.5 FM Ibadan. That's all so Georgia Lake. Lawa labala tak be new week law. That's the Kirawan law. Rosaki, see. Maje ki suru ton ta wini jejo ayo gba wa tu be lati fenu ejo na no mo pe ki po ju si e akiese le ita pera wa si pelu akoriye sori ogun kan to nja opolopo eda lowo lowo niyan so si bi ogun kan ti enikan ti nla koja lopo aimoye osu seyin titi de akoko e ko ni suru lati se ipinu kan ko ni suru lati gbe igbese kan ko ni suru lati dawo le nkan kan ko ni suru lati ririn ajo kan pelu eyan kan ogun kan tun ba opolopo eda fira niyan ti mo pe ka mojuto ipa gangan ni akori ohun ikilo ti mo fe fi ki wa nlo fun tale itele ipa tele ibo tun tun ibo n pe ni force ipa ni akori ohun ikilo fun tale ye awa akoko ni ko ba wa sore to be lagbara Olorun to ba di ose to nbo lori eto ye ma lanfani ati ki wa nlo pelu akori yen ti mo pe ni ipa ose to nbo niyan lase Olorun bo lojumare Facebook wa o se ba kan fun tale yi o se ba kan fun tale yi ni lanfani ati o wa lori koni bandore Facebook ama lo sori TikTok Ade.tun Asade lori TikTok e lo follow mi nbe ke lanfani ati mo wo eto yi ketekete ba se mu wa lati nukulu gbohun safefe yi e lo sori TikTok oya e ja lo sabala tag pe ni ba mi ton soro mi

ta pe ni ba mi tun soro mi ye ba be ke fi to wa leti bo to ba ni se pelu fanfa laarin eyin atenikan ori oro ile oro wo ati be be lo eni kan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju eni kan wa ko to lagbegbe yin eni kan se nkan kan to ku die ka to ti e bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si awon kan bayi la pe ke fi to wa leti lori eto yi abeyan ateni kan jo nja ijagudu lori nkan kan to si tin se be fe ma fa gbon mi si omi oto ki mo ba igbe igbese kan to se wi pe eni to tin se ohun to to tele yo se be wa se nkan ti o to yo fi wa bara e ni eni ti o ma ge ka ba mo je awon kan bayi nla pe ke fi to wa leti lori eto yi opolopo nla si se be ta ti mu gbo lori eto yi to si ti yanju gege bolodumare yo se kun wa fun ta leyi na ta fe gbo yi ti o fi se be ti o fi yanju iyen labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi gbo omo Nigeria tun gbe to yi fun ta leyi e gbodo ma gbo ohun ta mu wa yi o o se pataki pupo se ranti bi ose meji seyin ti awon pastor meji kan darapo mo wa nukulu gbohun safefe yi nigbeyin lose to koja oro na niyanju laarin awon mejeji ti mo si pe ki won wi fun gbogbo omo Nigeria ti won gbe to yi pe o ti tonnu awon nkan na si se be o gbo be be gele ni mo fe kitale yi ori gbogbo eyin te ba nwo wa lori TikTok e ba mi share e kaakakiri e je kawon eyan wo eto yi o se pataki pupo ose meji seyin ni won pe mi lori eto yi papa fun tabala yi ta pe ni ba mi tun soro mi ko won pe mi won fa won nkan kan to mi leti papa lori nkan kan to fe ma fa bi igbon mi si omi oto laarin idile meji si ni se pelu pe oro omo lo dale lori yo gan bi won ti wi fun mi ni mo pe sakotun pe sakose awon kan wi bayi fun mi se be lo se ri lodo ti yin ori oro omo ni omo ti o da idile meji po inu balaso mọlẹbi mejeji soro gege bi mo se pe igbese lo ma nkoko siwaju lori eto yi papa labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi a si se be a pe ipade igun mejeji mọlẹbi mejeji joko po agbe oro na yewo lapa sapa tun sapa si laarin mọlẹbi mejeji amọ nigbeyin ari wi pe ko le yanju be afita bagbe wa sori afefe ohun ta jo fenu ko si niyan laarin molebi mejeje fori ani lati set record yen straight o se pataki pupo ohun ta le gbo labele abi labele ta si se ni bo nkele be ti o lo be ma se jo fenu ko si wi pe ka pade lori eto yi labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi fun ta le yi e ma yi radio set yin e ma yi kuro ni kani splash 105.5 fm ma yi kuro nbe o eyin te ba si ti darapo mo wa lori TikTok e se be bayi bayi o se pataki pupo ìjà bẹ̀rẹ̀ báyìí ò fún talẹ́ yìí afẹ́ lọ sójú ọjà oya ẹja lójú ọjà bí ọgọ́n ta bá ti padà dé àátẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. Flash FM 105.

0: mo lanfani pi gbogbo eyin te gbo wa nle en ba wa fokan ba gbogbo ohun ti arabirin yin so en ba wa fokan ba bo mo bere awon beere yen beyen nitori akoko wa ti o to nkan kan ni o mo fe ka manage time arabirin e pada se ikomo
1: benson
0: nile awon james
1: benson
0: baba james iya james atawon molebi
1: benson
0: won se ikomo leyin te se ikomo tan e lo to osu melo lakata awon obi abi nibi teyin ati james se gbe ka won kan to sele to wa sele ke to wo wi pe oro ori be mo
1: mo lo to osu meji
0: e lo to osu meji
1: benson
0: leyin te bimo tan
1: ben.

0: to call boy or some major boy or some major. But all my mewa bammy at the yard. Be a more tongue, Pelum, man, jolly, latty 2022. Or not the loan you phone. Be a more maffe. Has a force. Be a more daddy. So, no slow.
1: Nurse Larabiri by profession.
0: Nurse ni lon se. So un pelu omo mi on jo ngbe le won ni side owo de estate. I wan gbe NNPC.
1: NNPC.
0: Ben. Egba mi o wa lo o ma lo odo ya won. Egba mi o ma lo ile won o ja n paro
1: o ti ye mi.
0: Ile meje.
1: Asuko a la koko pupo sa.
0: Okay, ngba to wa si le wa ko to bi mo yen. Odo oko re lo ngbe
1: ko to ku wa sodo yin
0: ngba
1: to wa lori oyin
0: be ni ki nse pe odo iya re lo ku osu meji o
1: lo se wa
0: be ni oko re agba bolu ni
1: be ni
0: ki n raye joko loju kan
1: be ni
0: instead ko ma wa nle fura ara e personally to si ene kankan ohun lo ni ko ohun shift e wa sodo wa
1: iko le ma re eyan ba so
0: be ni ka le toju e
1: baba tori akoko
0: be ni
1: gbogbo nkan to so yi o ni ohun pada ro ngba tomo yin so wi pe won ki gbo mo ale to le yin tomo ale ba wole yin nkan bayi bayi ni o sele
0: o pa ro momo mi se bi ejo wa nka le njo ta ro ejo ero ni
1: kori be
0: kori be
1: o da baba
0: esa
1: o leyin kan le lomo o le lo mi lo lomo bawo le se gba
0: o seun mi le so pe awa kala lomo awa la lomo osu kini titi to osu mesan awa la nto oyun la to osu kini do osu mesan ko to bimo awa la lan so wo maranata ton lo titi to fi bimo ngba to bimo awa la ra iru omo ngba to bimo awa la se ojo mejo omo ayeye gidi ni ohun go iya re ajerisi
1: ogba
0: 500 ben over 500 nitori akobi mi ni
1: lomo
0: yen over 500 people lo wa si kini yen
1: e se ikomo
0: be ni
1: leyin te si se komo na ton e tun se awon pepe furu abi ati itoju
0: odo omo mi idito to gbe sodo wa akoko omo bibi ohun ote mo npa omo iyawo mi o ma kin to ji lo si civil servant le mi kin to ji bayi ni 6 lati ma we iyawo mi ti gbe mi kan ni 5:30 ati lo wu omo nkankan ti omo fi pe boya osu meja abo ka to gbe omo lo church leyin yen ta gbe omo lo church the second week lo si ile oko won o lo almost 3 months ni ile oko won nkan ton so wi pe kini kan e ro lo npa o
1: yen ni wi pe o pada lo sibi to won ati James jo
0: npe be ni
1: o lo bi 3 months
0: be ni
1: so ni nkan to fe so
2: nko wa against nkan
0: pa so drone no ngba te so tin mi agi pelu e won da ke tin ba so tan tin ba paro mo e tan e ma so tin so ro the last 2 weeks it was on Saturday mi lo bi se mo wa nule lo mo mi sare wa jina jina laaro
1: yen James
0: ben oni e wa wo nkan ti yawo ohun se mo ni kini e oni yawo wa ba o o laya o lo ba oko enu ile pe ohun o le di maya mo pe eyin ko lo loyun omo Emmanuel yi o
1: pe elomi lo ni
0: oni elomi lo ni ohun oni iru ere wo lo le nso yi oni ko je be ni lara kule ton soko fun ni omo mi wa bere lohun wi pe on gba te loyun fe elomi
1: kilo de te gbe wa
0: te gboyun wa fun ohun
1: Teto. To be.
0: To be.
1: Yes, to she be, te she go mo.
0: Omo, osa fo pe, eni to lo nyu ye, onu mo, fe onu mo.
1: Oda, eja she ba yi,
0: Onu mo, fe onu. So, onu eni ye, to ba li onu, pe yin ba to onu, be foto omo si ori Facebook, onu eni ye, return threat onu, la te ma pa onu.
1: Oda, oya, eni ti wo po lo nyu bolo wa?
2: O tu wa la randi ba do bai.
1: Eni yen wa ninu Ibadan bayi.
2: Ben sir.
1: Se ni yen le darapo mo wa lori eto yi.
2: Te ba pe but sir ke to so nkan. Mo fe so nkan to so.
1: Tori time wa ni time ti lo. Sa le gba pe kan abi meji. Ko sayi mo. Ha. Ah, o da oya.
2: Won ni awon la won ra. Won la won ra ero omo. Owo to mo won fun mi ko to nkan kan ninu ero omo. owo mi service mi ni mo fi re omo won je lawon se ni mi awon mu mi mi na dana a jo seko la koko la bo le tre ni a jo koko apo ni won ni omo awon pe a jo ngbe ni a jo gbe
1: oda e ja se bayi
3: ani
1: e ka le sa ki loruko yin lati bole tin pe wa sa ah kini yen o ja dada e ja se bayi baba
0: yes sir
1: asiko to lori eto yi o se para wa lose to mo a ri yanju bayi time o to asiko wa o to awon yan pe wa gan alegbe se ma para wa lose to mo a ma ri tin lori eto yi lose to mo a gbe lati bi ta bade yi lati continue lose to mo oro to se pataki ni ta gbodo yanju ki se nkan ta le fiti se ti gbo a ma reti yin lagbara olorun lose to mo oruko mi o yi pada omo ba mukram adedotun asade loruko mi a pade lose to mo number te lanfani ati pe mi sire 0706623 5262 0706623 5262 ni number te ma lanfani ati pe mi si ni kete leyin eto yi awon molebi mejeji won para wa lose to nbo wa sori eto yi afa yele dada ates waju bi ta ba de yi o da ro ran ayola sun to da lati yanju e labala yi ta pe ni ba mi tan soro mi o da ro

0: today.
1: Return of Gbenga Adeboye. Omo loju Olodumare. Ah, mo tun ti wọlu ni ale oni o jake jadu agbaye ohun. E tun ma wa nkan fidile tabi ke ma fidile nkan ni ojo titoni. DJ Spider na lo lowo button mi mi oni wa oti. Ikani Splash FM na ni atu wa ni ale oni. E tun ku le nile Ibadan. Bawo ni Ibadan lodo yin se daada lewa. Ikani ta wa ni ale oni ni Splash 105.5 FM. Bi radio ba ti po teyan tin soro frequency radio mi gan fe mo bo si yan lenu olorun ni o sanu olorun lo de o
0: iwa baba ore
1: mo tun de loni bi mo tun se di olugbenga adeboye ni mo se eyin ro wa le ami eyin dalale oni eh won ti je ninu time wa tori na ni le se ikile wa ni ale oni eja mo lo sinu ale ni lorun
0: iwa ni
1: Ale ni lorun amọ ka to lo sinu ale ni lorun lale oni olorun oba mi to laye ibare oba mi tin ji mi ni emi tin gbe nu awon wuli olorun to fun mi lawon oro wa ni agbara nla en tu wa gbenu mi soro loni o oba mi aluka wa ni ru nla a tu ba yin pe awon ara orun lale oni e gbon baba yin iya yin ore yin ololufe yin to wa ni ajule orun Hey, me return of Gbenga Adeboye na ni o pe won lori phone lati bi na ni mo n pe awon ara odi orun confirm ni legit mo n so fun ohun yo ma ye lumi lenu pe how come return of Gbenga Adeboye won na koko gboruko yen o return the return eni o lo to pada wa iyan return o pada wa sile aye o wa ni ko ni ni contact awon ara orun
0: iwa o
1: Eje n soju opole lale oni ale ni lorun sose 07069493000 egbo le kan si tori awon ti won mo slow number ti e fi pe sori radio station mo so yen te fi ba mi soro ti fi ba yin pe awon eyan yin to wa ni ajule orun gogo tin je to loyin ba o pe won ben ri incarnate le mi yes 07069493000 tabi ke gba pa bi wole o jake jadu agba nla yi e ma share lori facebook wa ni splash fm e ma share lori return of Gbenga Adeboye lori facebook return of Gbenga Adeboye gbo number ile na o jake jadu agba yi 07014475770 ikani bi leja sini yen splash aleni lorun da ejule aleni lorun

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ni ale yi e ka ale le mo to ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba giti tun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gbon mi mo ki yin to logun lale ke to sun le to eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin o ni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju 1 atara re lo enikan ni ko se pin iyen pa samo fun o pe ibukun re laye ko ni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi eje lo momo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo bi ojo ru ni awa gbagbo bi ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketa sa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua ope adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta ta fun yin mommy se le kunle se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada na ki won filu si latenu pastor Temitayo.

ekigbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbope mi jesu omo olorun gbayin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu iwe re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo lo e ki gbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogo ni fun jesu jesu oluwa wa eyan omo lo e wa dide e ja gbadura keta ti olorun ki ko ka to gbadura yen so le ki hallelujah la mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number ye no se pin hallelujah la yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemo no mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout hallelujah mefa oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mefa niyan wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki hallelujah je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadura keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun ti nlo o ti npari bo osu ti fe tan olorun mo mo sanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyan omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku atajinde re je nla kojo egbe yoyin dani loruko jesu gbogbo eyin te egbe yo dani te nse ami kin to bo sori YouTube Facebook TikTok o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo sole kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon mo re ke wa sa anu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko selesio ko kan o in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe yo idani sa o mommy e try a fe fi yo se nkan kan mo ni a bere si lo because every Sunday na ni o je last Sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki n se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si egbe pade mi lori YouTube Odekunle Epaphras Facebook tin ba ti gbadura si tan e ngbe ebo laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct Odekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si Odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first car first quad camp ibe eje to ja yin si to ba di on the one ma se nkan kan enikan ni nibo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo ominira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja ba mi ni but eyan ba ma asiri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo n boro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te yan ma fi so nkan di te yan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan ma fi eyan le fi
fi nkan pa mi eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le dayo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu aba mi ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals ama wo san awon lo jawon eyan ma lo te ba te ba ri deni kan lo israel tabi to lo jordan ibi ti an lo nbe gangan dead sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen sise lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo won nlo won nlo israel ni november won nlo jordan ni november la gba olohun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan salt cleanses ama fo nkan salt always cleanses e ba fe na ye igba te ba fe fo eja tabi ti an ba fe fo igbin nigba kan ti o salom ama nlo iyo bo se ri yen enikan ni ki se yen nikan salt exposes corruption nigba n ba debe ma so pupo an bo nu service loni ki olohun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbugbe nu le bayi pe se ri iyo ta nso eroja ba mi ni ki la ma fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe forisi ogun kan yin iwe Ephesians 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni ni tori ki se eje ati eran ara ni awa n ba jija kadi e won ti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki se eje atomi la n ba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunkun aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta n ba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta n ba jari oni bibeli fi so ni verse 10 oni lakota ara eji alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan werewere to foju si on la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibikibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya je mi ninu ile ti mo gbe bayi loju wa wi ina ti jade orisi awon eyan marun ni ma gbadura fun loni ti ma popo enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun ti njayan imo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun ti njayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le idodo yin wo gba gbara to lohun fe pa omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lohun so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidan sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan eyan fe egbe yo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube odekunle epafras mo si ba enikeni chat na ro kutukutu lola ni ago mefabo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epafras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epafra wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefabo 6:30 woli yi ki ba yan chat enikan ni eni ipele ogun marun class marun ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo se ri ti ota ba fe se ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti o ni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so si inu okan a so fun pe so le pokun so ni kini laija re kin tu di esu ni o mo so ro sinu okan re bayen o afun ni the thoughts of worthlessness ani o worth nkankan kin lo jamo oda fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru o mo ba o
bo se joko to n gbo mi opo yin le nbe ru ola oluwa so fun mi pe awon kan be nbe to ri eru ti n ba won o ti ni ki won dogbon lo sogun owo o be ti o ni iro ni pa oloju eran ko pupo ni esu e wa yi osmo mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe ru ola oni si se lo nsaniyan the thought of loss se nkan oni sonu se si la odun ijabai the thought of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fura wa se ma boko idale se ma ba yawo idale soga mi oni le mi ku nbi ise ero ani kete to ba ti le wole si o lero to ti gbonu ero e wole o ti dana oni mo fi so pe a jeyo a loyo a muyo a mama teyo mole egbe owo lori gbogbo eyin to je wi pe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni ma wa ero pe wa bo sinu pa npe aye ero eru ni nbe lara re mo ma foke bi mo se ngbadua o ma fo o ma fo loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo every negative thought jabo lara won gbogbo eyin omo olohun won ti bibeli so ninu iwe second corinthians chapter 10 corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese ikarun oni awa so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti affect e eni kan bi bo mo ti feel e o ti feel e bo se nse iwo ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogun ti ni in loje n fe lo iyo and di gbogbo ero kero wa de ni igbeku you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbeku ka doju ija ko won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si aya re nawo mejeji si waju wa ti aya re jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nju oronu pe wa accident ero ti nju oronu pe ise iwo je gbese ero ti nju oronu po nje je musa nti nja won kan soso kuso lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti e lo ti ero kero woli ti ndu yi ijobo orun mo nlo ero nu mi oni jesu fi so abajo oni ero mi ki se ero yi esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota ero ni te ba re tin se gangangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo na ba bu ekun ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadanu jade lara won hallelujah that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa ko attack e you will now attack your emotion to ba ti ku oni ero okan abosi inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope yan ni nti mo je yan o sunkun ikopa ni nti mo je yan ore rin in to le je keyan o dunnu in to le je keyan o ni banu je ni kete to ba ti pari ero awa so fun subconscious mind je pe oya bu ekun an ki won lo to mo o ba mo sunkun iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen awa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan teri babayi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo lai si se yen because te ba ri te lomi nkan sadede dun gangan ge se bi gangan lo ti bere o attack lori emotion lori thought ni a gba pele bi adua bayi sori en ti o ba ni emi olohun eyin te mo dakun nigbati gbogbo awon yoku ba law school ero buku asiwa
te ba la won ti mo ba o mo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so mu ye ni a mo gbegbe kugbe wa ani wo lo bo mo isun yo bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won ayiraye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke eke gbogbo agbara ti n doju ko mi eyin emi te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se ye ni kan sa

0: after all. Gbogbo bukata ran le. Mi ni mo n gbe na.
1: Ogbodo baje o.
0: Ki lo ba mi se?
1: Ogbodo baje.
0: Mi mo sa n gbe gbogbo bukata ran le after all.
1: Ogbodo baje. Eto igbe.
0: O de ma sore.
1: Ogbodo baje.

0: Hello.
1: Hello,
0: Ekalewa,
1: Gawa.
0: yes sir.
1: What's
0: Yes
1: your son?
0: sir. Yes sir.
1: What's
0: Jometan,
1: your uncle's son?
0: Alafia lawa.
1: I don't know if you got it about
0: Ami,
1: me.
0: ami, ami.
1: I don't know.
0: Hello, mami. Eka le ma o. Alafia ni mo wa ma. Yes, ma. Yes, ma. Amio, ami, ami, amio.
2: Oroti emuwa.
0: Bien.
2: Ntalagbara ni o. Bulon kamboro je. Bulon katoro si. Jama pe lopo lopo gba. Eyin okunrin. Le ma ko obirin. Eyin wo wo obirin yen bayi to lo gbowo. Wa si jo nna na. Pe ti Olorun baba wa da si ni isin. So me nse yo to gba owo kan te to ma fi ran ko re lowo.
0: Sorry,
2: please, thank you. The letter to fish on one night. I see any less, my wabi to the poor. The person comes to who have right. Ah, hey, live on a dakaka. Then, in your corner. Efeti ayowa efe kala afia wa won ni gba mi te ba tun wa ro bere ti o ba yin joko si bi nte efe on eyan na le to daru awon oro kekeke ina se mo mo ma so pe awon oro kan wa ti owo na na le ben koro sele ke ti ya sare soro ke ti ma se da eme mo joko si wa se kene o ti te wa e si wa ma ba u bere wi bi gba pe Kisi bubwa kone yo. Tuba o wopo. Esi wama so. Biba so jeku bere ngu siye lopo no. Biba fiu siye mwantin si. Kuye kuri be. Dapa. Ala fi agbodo joba no lewa. Nyo bubwe ta kosi yi. So ye kili otuma uru. Kuyuri be.